0: Olorun yin la gbọkan le loni o. A ni jade leku lowo. Olorun yin la gbọkan le loni. A ni jade le arun lowo. Olorun eyin la gbọkan le loni ogun akoba adaba ko ni je ipin wa loni o lose yi. Lose yi a ni ri wala o. A ni ro ogun ibanuje a ni ogun ofo lose yi o. Ibanuje o ni je ipin wa e ku ohun o se ako lose yi. Inira akọ lọsẹ yi itura agba wole sinu aye wa lọsẹ yi owo ko wole to wa lọsẹ yi ola ko wole to wa lọsẹ yi igbega ko wole to wa lọsẹ yi ase yori ko je ipin wa lọsẹ yi asege oni ipin wa lọsẹ yi iroyin ayo lemi gba loruko jesu taya tomo mi agba iroyin ayo ara gba mitala ateyin ataya atamo yin o ye gba iroyin ayo lọsẹ yi bo je se ma ri fun niyan o e kaabo sori eto fe e ku da jita
1: amen loruko jesu
0: era sa
1: ah yoga gbadura la yo ri be yo te be ko se pe mo e ma mo ji pada wallahi aye o so ti de de je ku o e ku ri re adu pa ko ju mo ni o
0: era sa
1: aku si mi o ko se to koja
0: olohun
1: si o sha yo ni o je fun wa ile te gbadura gbogbo ori be la gbara lo
0: ami ami
1: lati jora la re ti mo fi de star card de fala subo si e da kun ku ti kento e ko kan won to ba ko to kan ni ka to re ni on ba ken to kawona ori afare eko o ma ta pelu gbogbo ma pele eko
0: no sir
1: se won a se ka gbogbo ko adam ti wa le ko ni
0: o jo mo be
1: eleru eleru eleru ti o ti mo yiri ti o je
0: lori
1: ni mo ti o jabo nbe
0: lori
1: ni mo si ma ja container lagbagba ni ja laaro baba eru olorun pa mi ni go le mi o le bole fun ti mo ri okada men aba sa janu ni mo ni
0: wa si wa o da mi loju sa wa wa togun togun ni
1: nto me mi ri baba ni gba kan ri awon agbofinro nbe lori afare eko won o si nbe mpun ti mo ri okada aba sa janu ni mo ni
0: wa si wa o da mi wa wa togun togun ni
1: nto me mi ri ni gba kan ri awon agbofinro nbe lori afare eko won o si nbe mo won o si nbe mo baba sowo ti kowo ni e dapo tori so o moju tele yi tori olohun
0: loro to wa le mo pe ati tawon yen fe wa sise e kon ri pa gbo furo to wa nbe o kon se gba tawon rin lo to ma ni bo le london e wa la patrol
1: mi le no te ba jimbo lati apapansin e kan ra mo eyan merin me marun loju loju popo te mi ba kirin le tabo olopo mu mi
0: lo nsa
1: ti won se nbe looru dile mo
0: lo nsa so
1: baba olodo wa o
0: ami ami
1: o se asan gbogbo wa
0: bo ni
1: wa se wa eyin bo le won won ti se pati pati awon abalakan
0: yes sir
1: won tun ori afara be kun ese
0: yes sir
1: be ni won tun enu ati wo iwaju clip
0: yes sir
1: won ti tun be se ni ko rita ko fa abayo mi
0: yes sir
1: sugbo buru jayi lati law school ta fi de agbole 1000 wallahi mo ti tun se o
0: won se won se te je ni te mi o ba dake ti gbogbo eko o dake

0: won pe e o dahun olohun gbagboya eni pe o da ke olohun gbagboya a o ye bi eyin
1: a dakun
0: won ba ba ke
1: won gbo dakun
0: koda
1: wa ba gbo ba gbo ko ma ri o ba ni ko ba ni pe ti so lo si leti
0: eh
1: eh dakun tun ni tolohun ejo
0: eh ma lo san gbo mi sir
1: yes sir
0: baba mo ni ona abayo kan gege ona fun ori afara eko bridge un to kokon mi lo mi nu re eko pele ko bridge ijoba apapo lo lase lori ijoba apapo lo ni ki goba ipinle ko amo eko bridge la npe tori pe apara ti goba apapo ko ipinle ko ni amoran mi re alagba mi gara mi mo boye sake ile ko won nawo lori ina to mole ko da 22 billion naira ni won ni won fi se project yen iyen solar light oni kakiri inu awa ipinle ko de
1: ti n ba je
0: eh amo ibi ti na e ba ti duro to mole baba ibi ton se ile ko bridge yen to ba le fi na solar light to ga yen sibe to du mo esa lago meji oru e ma roju mi ma roju yin bayi wala e ma dipo
1: ina wa nbe ina nta
0: sit like wa me
1: wa e be ina nta
0: agilo tu o de la be ina won ti sise buruku yi
1: yi be nbe baba koda won ma rin pelu confidence ni
0: ah ele ni ele laya o
1: se wa ri se san se Mr. Pilot
0: yes sir
1: olohun bora o ye ti o ba je pe on gbo osu ni on de o ma gbo osu to poju e ri okada yo wa na ro leyin yin yo wa koja lori yin yo ki epo yo wa fi kini kodo yen yo fi gbe shield ta fi shield container fi pa lock ni bembe o pa ise ti en en mi o tun se be yo tun agun yo si lekun yo wa wole oni a ma dale
0: ah lori ere lori ni
1: leyin mo pa wa lai a jan bo leyin o ti ni pa ko pelebe ti a gbe sori
0: ko
1: won mo wa be to baba e lo lo ba yin o
0: e de wo oja ton ko yen ibi kan na ni won ta si o eyan kan ni o ni ate o
1: baba champion ki win gbogbo gba n ba ji kilo fun mi a mate ma ran se ji kilo fun mi tan le moto won we mi n josi
0: oh le moto won le we mo moto yin ni ibadan ede o
1: se mo paro ni
0: eni won le we mo moto ki je
1: ji n baba yi ni so tu awon ni commissioner of police ipinle eko ngba yen
0: eh
1: koda baba fun ni isori olopa eko iri abi ajeromi pelu badia won de pe mi ti mo lo ti pade yin
0: mo lo ti nkan te mi so re
1: a lo le fun won bo dijo meta ri won mu CSP o ni n gbọ bẹ laje ro mi
0: eh mo ti gbọ
1: pe o mo mo pelu koro pe a kankan bo di jojo meta la bin kiri
0: eh won ti so fun won pe n wa won
1: eh
0: eh alaba mi tala ma kin
1: kokan mi ya
0: won le mo moto yin ni won le oko mo iwe fun yin won le moto mo iwe ni yen
1: Ibadan
0: ko ti ju seju bi mejo si mewa lo ti aragba omo tojo pe mi won lati ogolo to lo sona ma jinu ni suwa bakero ko ti mu lo ti eda alagba alagba be sa
2: apo tu mo
0: alagba omo tojo ma pe mi won ni lati ogolo to la won ti foju ni suwa bakero ko lo no ma jinu laaro ki lo tu se lo to to wa nbe
2: oh no ti ma jinu yen kona yen lo ni
0: kona bawo ki lo ro kona ni se pelu ju ona
2: bi bi out yen
0: yes,
2: the traffic yet wa no to down bridge yen ke ke ke ki mo to ba so
0: o ma la
2: slow
0: down ko se bo do
2: kokon to
0: ba je so lo o na le da je we
2: what told me
0: land bridge e ni ki wa le na ti si ni ko yin si na yin ah gbogbo to mi la me o free koda o ko nto toro toro ni ah
2: Ya
0: ba wo ni wa ta ti yin. Ah, eni su mi ba jade, mi be de ni. Eya mi su a kemi akilo. Se lu ko lo le jo wa ni. Bi ebu ni ma se yin.
2: E ko ise mi, abi adura ti adura. Se pa ke ori jo fi wa ni la ro ise o da.
0: Eh.
2: Adura lo se ni.
0: Eh, adura na mo ji gba. O da e so ko du laye. E so ko du laye. Odun kan ni o. Eh, loruko Jesu ifa mi ran Oluwa to nbe lori ko nbe lojiji. Mo fi ifa mi ran baba wa ni Oluwa, Pastor Enoch Adejare Adeboye. Baba de bobo gbadura fun loruko Jesu e mo ga loruko Jesu
2: ani
0: e ni bi nu olohun e so polopo du laya ran ni se ka ma bo office ni leki
2: e ma bo ko fayo mi mo wa
0: ni le
2: ma bo
0: ni ti ya o te da fi ila nbo o da ni so da kilo yi padi se ojo bi mo nbo mi tori ila le ni ko fa bayo boya

0: ralẹ mo nde be mo le tori mo le tori abo nje kan ki won moto 14,000 hello ala gba ni o do lewa ni e ti o do lewa ni
1: e ka ra bu so ala mr pilot jere ibido shi ni salad
0: yes sir
1: o jere ti be rara
0: ah she ma so be olori odo won ni wa pa awon yojo mo lo do ku ta si o lo do ku ta si
2: Ade Oluwa ni Bola ni o ka ni lorugo temi la ti ba to Oluwa ni ke ni lo ti o se edakun e se jeje abolo ni gbogbo o da

0: tari lawyer ni o le de wa ji answer won ni se ri isele ijinigbe isele ipa ninu pa ifona fosu ati awon odo ti won sa fe lowo lona kono won ni ko sa ise latari awon orin ati ere ti won wo pe mo fe lowo ju daddy mi o mo fe lowo ju daddy mi o won ni on te ti ba gbo oko o wa wa sasaro lori e o
1: ba ti se lawo eni ko eya na re lodi alagba peter obi ni to n ba fi le di alodun 2027 ohun so nigeria di onisokan ohun ti mo gba awon nkan to le tele ati alale le to won lo to je pe nigeria yo wa ni isokan ko ni si pe boya a ma kigbe eleya meya kankan mo
0: alatemo ko njo ko fi seta o awon agbagba usa fulani ti a mo si arewa consultative forum won ma ni awon mo pe ojojo se oke oya o sugbon ni bayi awon ti seto lati se iforaji ati gbogbo to ma gba ki oke oya ko le duro lori ese
1: awon eso mo logun operation adinkai won ma se ise akide pe ise akiti won se o se so ayo ona won lo gba so eso ayo won ni awon ti won je agboje nu awon iswap ti won fe mi sofo ba pajulo a fe pe gan na tun fi owo se ran lowo olowo ti ba won mo ni ba kan na ni many dilarata nu won won ju awa sile pe ajamo ayo dara fun yin o operation adinkai
0: won ni agbe tori omo ti e daro aluko tori omo ti e kosu ijoba apapo lede wa nigeria lati le je ki awon odo ki won tun ni mo si won ni awon ogoro akeko jade omo orilede ni won ti ro lo si orilede america lati ti lo gba oye ogboni lohun ye post graduate lori imo si ti o fi to lede wa nigeria se o
1: eyi otofo fi la won ara bi o si ku pere ki bi awon nigeria we je pe won kera pe eya rowo jeun wa ri nkan se won ni awon kan tun be fe ko tun je nigeria die die won ni awon ti won ni won ma ya won lowo lori ero ayoja to pe ni digital na app ni alagba oye won ti ra webe si ile foko ma gbo ewa nigeria won se ri owo ele ti awon ti won ya awon yan lowo lori ero ayoja o ti won gba ti poju ati pe nse lawo pa awon ara bi nfi nkan kan banu ere ba ya ele lowo awon yan iko to ri san wahala ni ku mo owo tun I ma bo si to ti won ni CBN egbegbese lori e
0: won ni won bibi ile oyo mo ti feran e lo o ba ni ti awon omo egbe oselu APC to je indi igbo ti o ma so fun Peter Obi won ni bawole awon eya to ku se ma se odun mejo mejo ti won so pe o fe sojo wa indi igbo pe odun merin pere tu danu awon o fe mejo ti wa na gbodo pe pere pere o
1: ilegun asofin agba ti ilegun asofin won ni won tin pe opo bayi o lati ri pe ipinu lori aba toro mo dida olopa ipile sile bi won se fi enu oro jona to je pe won fi ori oko so odun lori e ohun waye bayi
0: won ni ninu ewo loko gbojogi lojoga o ninu egbe awon ipile ipile folofo loke lala o e je mo pe ipile kan ni olede wa nigeria o ti ni awon to n sese egba pe kan je panapana o n ba wa se idanileko fun won ni ipile ti eko
1: ajo to n gbogun ti wa je ba lenu ise ijoba to ri si ore pe ijoba gbangba la sata serapu won ma ti fe elese elepo npc limited o nigeria lo sile ejo o kini won ni won se won ni owo kan to lo bi trillionu lona igba ati mokola naira 211 trillion naira won ni won o ri alaye kan se bi owo na se pora nle ise ohun kan wa se alaye e gbogbo ara lo fe gbo
0: won ni e si waju bayi na ni teyin wo sare o mo ni oro ti governor ipinle eko alagba babajide olusola sanwoolu so fun awon adari won ni e jari daada ti awon ewe to n bo leyin ti o le ri ariwo kan se rere lara ayo nibi ikeko gboye awon akeko ileko Bangkok University ni o
1: ade oluwo okun ade oya je ataja tori katakara laje ti mo gbaje n bo wa

0: kunu wero yin test waju bon fm lawa 92.9 radio fe so apo to kari aye ta ba di abala gbe o laaro yi clave ke mama eyin baba eyan jogbo lode ka jo fori kori fi kunlukun lori e won ni ki laje nla gba ki lase bi onje o ba sinu eda to ba fe gbin oju ati se o sese o je pe o ma daku senu ise tori pe kini onje na lori awo onje ti ba sin sara lori na ni ma mu ikun ni fi ma soro won la no de yi ile ise kan to je ti ile adulawo won po ni won sa dar ko le ise hun won ni won so di mo pe afaimo ni ipese resi asiti mati ni o ni da be npe yo fa seyin de laarin oju meta sasiko ta wa yi ajegbe na so di mo pe lasiko ta wa yi to pe onje won ta won yen si ntiraka lati e ti ri onje ni ori tabili won to mo je ta yo je to ko je won ni kese kese lo waju ni kasakasa bo len kasakasa nko na lo kese kese o pe awon gogo onje yo tun gbode kan lori awon kudie kudie kan tun sele bawo la se nse to je pe aboyo wa lori onje wa ati pe ki la won ona ba to je pe onje yo po daada ati a ma je aje yo ati ajiseku lo lede wa nigeria tori ajo egbe na ra webe ti joba papo ati joba ipinle ati gbo eka alada ni pe o se pataki ka se ajosepo lori bi awon onje ko se ni gbode
1: gẹbi awon ajo on se so won ni isele aisi eto abo to pe fun awon agbe ati pe bi awon onijanduku ati onisumo mi se nle awon agbe ku oloko iye le ti won fi ndako ti kere jojo bi le ba si kere nkan to ma gbin na ma kere bakan na won ni awon banki wa wo feran lati ma ya awon agbe luwo be n to ye pe o ma lo china o ma gbe container idi laarin osu kan awon banki ari owo won gba pada

0: won ni gbogbo eleyi na lo sokunfa to fi je pe ile ti won fi ngbin rese ati tomato bayi ko fi be po irese ati tomato ti won si gbin won ni o ti jiku jojo ipele awa je ki owo tomato ti a ba ma ri loja ko lo soke gegege ati owo rese ta ma ri loja a lo si oke gegege gege bi ayi na se mo ofin ohun ta ti o ra pe bi oja ba kere owo oja lo soke bi oja ba po nita owo oja wa si ile kini amoran fun ijoba leka meteta lati ri pe ounje sun wa bo ni olede wa Nigeria Adeyemi Adesanya na ni olotu atejise o na le ma fi ranse o 080 37 888 030 080 37 88 8030
1: abi ke fi atejise ranse won sori 070 88 100 154 070 88 100 154 koko nu we royin test waju oje we kini we royin the nation la royin oje we kini we royin telegram gbo na gbe royin yi o won ti ni gbese pese osi esi osi on ti doju ti ni osi laarin wa intel monitor ni to la ko je ni pe ajere lo re nta abaje lo won ni o le si ni o njeje we pe ajo to ri duki ajo wa papo ta mo si asset management corporation of nigeria amcon won ma ni ah awon yo je nigeria lo gbese to je ko nbenta gbese ta won ti gba wole ni won ni njeje mo pe gbese ti awon siro ko si wa nta to e ki ijoba gba wole lo si bi billion lona odun naira ti no e billion naira won sugbon awon ti gbe odun osu kefa to koja lo won ni njeje mo pe awon ri owo to lo bi billion 45 naira 165 billion naira won la won ni gba lowo awon ni gbese je nigeria ni owo yin won ni koda won la ni odun to koja si odun ta wa yi o na lowo na ti je fun won je won ni owo ta wa gba yi ta won ti ri gba yi pe o lo bi idamerinlelogota nu da 100 won ni o wa tumo si pe iye ta won gba lo to koja bi pe ko to iye ta won gba ni odun yi won lo to koja iye ta won gba ni bi osu kefa odun koja won ni o lo bi billion lona meta ni adofa naira yen 17 billion naira lo to koja to je odari agba asset management corporation of nigeria amcon gbenga alade awon no so di mo ni bi ipade awon ni ko to se ni ile eko lopin ose to koja lo won so di mo pe gbigba gbese yi won ni ki se pe boya awon ko sadire gba osugbon tori pe awon bere si le pa awon ni gbese tori owo orun lati yo jade teyan ba je yin ni gbese te ba tete mu lele lori e o se ko gbagbe re o tori pe ko rorun tori pupo nu awon to pe won je gbese lo pe aya masan ni won won yawo won gbowo won ni so pada won ni dire to ta na fi mu lele lori won won ni amcon wi pe awon saipa lori pe gbogbo awon to je gbese ko le ko gbese nko ko da sile won ni te gbese se ko boya e gbese kan to ra ko boya won ko sa won gba la won be si yo lenu won ni awon gbese to ye pe imi ti je gbese to lo bi 30 years to ye pe won ko ti won fe so wo won ni awon aya ba so yi won ni won ba lo je nigeria tori pe kini ngba ti e ba ya to ko te so ba lelomi fi se fe riya won ni de to je pe won be si le pa won gbogbo to wa ku to ye pe won je nigeria gbese won we pata na lo je pe awon ma ri gba pada e no gbo iwe ero in the nation iwe ero in telegraph gbo no gbo ro yin la ro yin
0: ninu iwe ero leadership to jade la ro toni won ni bi eyan ba o ye ko mo to nfara se o ati pe eyin oni fowo royin ko ma ko loju o ka jare gu ka je ma gbogbo ara ja ko lo gba o o ma ni oro ti awon egbe awujo ko civil society organization ti awon si national citizen advocacy forum ncap to ma so di mo lori owo ipile oso papa lori afara kan ti won pe ni afara lameko ni osogbo latari kini won ni afara ohun o ma dabi pe o fe yegere lawon apabi kan o ni bayi awon ajo national citizen advocacy forum lati en to je iga won abiola olawale o ma ti n pe ajo awon to je ti awon onimo ero ni olede wa nigeria iye council for the regulation of engineering in nigeria kore pe e gbodo gbe awon akose mose onimo ero engineer dije to je pe won mo nipa ikole civil engineer and structural engineer won ni won gbodo se ayewo finifini afara lameko yi ki won wo daada gbe se n ba won iroyin soro lanode abiola olawale o ni awon kan to mo ba won se ayewo si ni pe bi won se se agbekale iye project design lori iwe ko gbodo yewo daada se bo ye ki won fi awon angles gbogbo egun to ye ko wa nbe ati gbogbo summit ti won fe lo akosile lori iwe oni ko ba won yewo oni elekeji nbe ni ko ye awon ohun elo ti won lo construction material pe so poju owo oni eleketa ni ipile tori bible na ni bi ipile ba baje ti lolodo fe fi foundation ki won yewo daada o wa ni ki won wa yewo boya ngba ti won gbe awon opo e ti amọ sawa pillar se won rin mole daada compaction method ipe ko wo daada ati ilogere omi lori afara drainage system oni ki won yewo gbogbo e lapapo ki won wa ye awon ose oba te loga loga lenu

0: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
1: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tun bo mo pa awon kokoro efojuri to wa nibe.
2: Be ni o, ma pa fa awon kokoro efojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu Hypo toilet cleaner.

0: ami
1: igbega awawari
0: ami
1: o se je niye ṣugbọn keyan wa lo re pin
0: ma lo ra pin
1: take to tobi je ri se ile aye
0: ṣugbọn ade oluwa de bola lo gbadun le di gomina
1: ise ale oluwa le di gomina
0: oun ye asi di gomina lajo olohun
1: tabi
0: awon ti o di yen won lori meji tabi wa po ko ri temi mu pe won ni di gomina ta lo pe won ni di are orilede baba ebi orilede baba mi Nigeria
1: jebi ogbo alajo orilede
0: emi na ma di president
1: lagbara olohun ma di president awon mo wa di
0: lagbara olohun awon mo ya di nla wa di run wa di gba enu enu ti wa la mi pe temi di re o
1: be ni o
0: amo ko
1: wa wa mu e pe ti e pe wa ni re ni oniko lo lo fi npe ku ani je ko iko lo ba
0: pa pa e o ma ya mi lenu ti awon obi kan ade lanu gaga won ade so fa awon omo nje awon oruko wo le awon o le so do fa won so won le ma so be pe awon oruko omo ile so do fa awon oruko omo ile se re ti re da
1: ai mo ye awon obi lo je pe nipa inu oro won ko fi ba ye awon omo won je iwo yi olori re ni e kemi ma ba won so bi won se nso iwo yi bo se ma ri fun eni
0: obi
1: to ba dojo ale ma lawon o jeun omo ipile nko bibeli je ni ti ipile ba ti baje
0: ododo yo se ipile nko elomi ti ba ojo ola omo
1: e je wa fi ipile awon omo yen kini won fi ipile awon omo yen
0: ki won fi ipile awon omo yen
1: ajira ro ko je pe ko ja se lo ma ba awon omo yen igbo mi do tin so so mo boya ni kon gbegbe tu gbe tu dari bi awon ere ta wo lori tv
0: orugo ogunake ano ti lo o ano le buru
1: ano le buru
0: ijeta ti lo ijeta le baje
1: be ni sugbon a le fi eni tun ola se
0: a le fi o se pe a se le tun ola se lati oni lo
1: eni na la ma fi tun ola se
0: se ngbo eyan ra le
1: eni na ma fi tun ola se eyin bimo bimo e ba tin ji laaro iwo mo iwa soriire mo no ti pe tin ba kunle ki baba mi laaro baba mi so pe wa soriire wa la lubarika anu oluwa abu oluwa adaju lori e a se gbo
0: o de se loni
1: alhamdulillah
0: ti bo se loni
1: alhamdulillah
0: ti bo soriire
1: ah
0: olokiki
1: alhamdulillah
0: olola
1: alhamdulillah
0: olorugo ka
1: tori e je ki gbo awon omo wa e je ki a ma fi enu yo ka ma fi pe ti won ka ma fe nure ka ma fi soro won eyin omo wa se wa ninu ile agojo ti loruko ti
0: adibesi opeyemi
1: ko si na wa nbi bayi gbogbo yin le ma laluyo gbogbo yin le ma sorire e de bi giga lagbara olohun oju oni ti ni awon obi yin wa jere yin awa na jere ti wa na nile o lola lawula
0: alhamdulillah abi la bi ya si I must kulunda mo da mo wa lo lu wa

ụlọọrụ Lagos State Waste Management Authority Loma atụlụ nwoke akpọrọ ahịa ka Adebayo Samson mgbarafọ 56 mkpọrọ izu ụka nọ nzuru oke maka ikpofu ureure n'ụzọ ezighi ezi na mpaghara PWD nke Agege Motoro. Onyeisi ụlọọrụ Loma Dọkịnta Muyiwa Gbadegesi mere ka mata na ọ bụ ndị ọrụ gbalụgbalụ nke ụlọọrụ Loma nwụchiri nwa amadi a mgbe ọ na-ekpofu ureure a n'ụzọ ezighi ezi. Dịka o siri kwuo, a kpụpụrụ ya ụlọ ikpe majie dị na Bolade Oshodi, bụ ebe nwoke a nọrọ kweta nọ na ya dara iwu, nke mere ụlọ ikpe ahụ jiri tụọ ya mkpọrọ izu ụka nọ nzuru oke. Maazị Gbadegesi katọrọ ebe ọ dị ukwuu ikpofu ureure n'ụzọ ezighi ezi. Ọ gwara ọha obodo steeti Lagos ka ha na-ekpofu ureure ha n'aka ndị ọrụ PSP. O mere ka mata na ụlọ ọrụ Loma ga na-aga n'ihu ma mụrụ anya ka azụ ịnwụchi onye ọbụla na-ekpofu ureure aghara aghara na Lagos. Iji nyere ndị agha mmiri aka n'ibu agha megide isite n'elu mmiri emebi akụnụba ala Naijiria, ndị agha maara ka Forward Operating Base ndị na Badagry ejichiela ụgbọ mmiri bu akụrụngwa iwu akwadoghị ma nwụchie mmadụ abụọ ndị si na mpio ebubata ibu. Ozi sitere n'aka onye Commanding Officer of Nigerian Navy Forward Operating Base Badagry bụ Navy Captain Said Kabiru mere ka amata na aka kpara otu ụgbọ mmiri 40 HP fiber boat ebujuru akpa osikapa kilogram 50 nke dị 140 n'ọnụọgụ nke na-abata ala Naijiria n'ụzọ ezighi ezi. O mere ka amata na ọ bụ site na ama a gbara ha ka ha siri melie nke a. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ndị a aka kpara ụgbọ mmiri ha na akpa osikapa ndị ahụ ka ha nyefere n'aka ndị ọrụ Customs Service. Ndị bi na Lagos akpọkuola gọọmenti n'oge ọbụla ka ha kwado ndị ọrụ ugbo n'ime ime obodo ịkọpụta erimeri site n'inye ha akụrụngwa ha ji akọ ugbo. Ha kpọrọ oku a mgbe ha na-esonye n'ihe omume Agbeyo bụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Bond FM na Chikọba. Ha kwuru n'oke mwakpo na ntọrị mere ka ndị ọrụ ugbo hapụ ịga n'ugbo ha ma kọpụta erimeri, bụkwa nke mere ka oke erimeri dị n'ala Naijiria. Ha kọwara na ọ bụrụ na e nwee ezi nchekwa ma kwado ndị ọrụ ugbo, na erimeri ga-abụ atụrụ taba n'ala anyị bụ Naijiria. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Ụlọọrụ Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Agency agwala ndị ọkwọ ụgbọala ka ha mara na a ga-enwe nsụcha okporo ụzọ awara sitere Lagos gaa Ibadan, dịka ụlọọrụ ministri okwu ọrụ mmepe dị n'aka ga-amalite ọrụ nrụzi n'elu Akwakara Bridge. Onye Public Relation Officer nke ụlọọrụ ahụ bụ Maazị Babatunde Akimbiyi mere ka mata na ọrụ nrụzi ahụ ga-adị na mpaghara esi abanye Lagos malite n'ụbọchị Tuesday. Maazị Akimbiyi wee na-agwa ndị ọkwọ ụgbọala ka ha na-amalite njem ha n'oge n'ihi nsụchi okporo ụzọ, ma dọkwa ha aka na ntị ka ha na-erube isi nye iwu okporo ụzọ. Gọọmenti etiti emeela ka mata na ha ewelitekwuola aka n'iwe ụmụakwụkwọ ndị chọrọ ọmụmụ ihe nọọsụ site na 20,000 ka ọ bụrụzie 50,000 kwa afọ ọbụla iji hụ na e nwere ọtụtụ ndị ọrụ ahụike n'ala anyị bụ Naijiria. Ọ bụ onye minista okwu agụmakwụkwọ dị n'aka n'ala anyị, Dọkịnta Tunji Alaosa, mere ka mata nke a mgbe ndị ntaakụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ọ gara n'ihu kwuo na nke a sokwa n'ịkwado mbọ onyeisi ala Bola Tinubu na-agba inweta ọnọdụ akụ na ụba
Oruo, $1 trillion now for 2030. Yabu Minister Rotoraka, Namuma, Nigeria Education Loan Fund, Gadekwa, Ihu, Nebunucha, Biranam Mesu. N'ikpeazụ, ndị ọrụ mgbanye ọkụ na-agakwa n'ihu n'ịgbanye ọkụ ikpe ahụ bekee kpọrọ wildfire nke na-agba na mba France nakwa Spain. Oke egbe igwe, oke ikuku na amụma igwe na-abawanye na mpaghara Gironde nke mba France. Na mpaghara Bordeaux enweghị oke ọkụ ikpe ahụ n'ime abalị. Dịka e mere ka amata, kama e nwere ikuku ma nwekwa obere mmiri ozuzo. Onyeisi ala mba France Emmanuel Macron na-achịkọba ọgbakọ ntụmadị ebe ogbo ya Prime Minister nke mba Spain Pedro Sanchez na-aga n'ihu n'ịga leta ebe ndị ahụ ya bụ ọkụ ịkpa metụtara na mpara Valencia. Ihe karịrị 100,000 ndị mmadụ atọ esila na be ha kwaralie ma biri n'ọtụtụ ama egwuregwu n'ihi ya bụ ọkụ ịkpa. Tupu anyị apịachi akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Ụlọ ọrụ Lọma atụọla otu nwoke gbara afọ 56 mkpọrọ izuụka anọ maka ikpofu ureure n'ụzọ ezighi ezi n'okporoụzọ agege motoro. Gọọmenti etiti amalitela ịrụzi Akwakara Bridge n'okporo ụzọ awara awara sitere Lagos gaa Ibadan. Anyị mere ka ị mata na onyeisi ala mba France Macron achịkọbala ọgbakọ ntụmadị n'ihi ọkụ ịkpa bekee kpọrọ wildfire nke na-agba na mba ahụ. Ekele m Shelley Wayano bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee, ebe m onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma kpọpụtara gị.

0: wepụ Buhari n'ụlọ ọrụ adịgboroja na-ekwu maka ya bụ nke ka na-agbagwoju ndị mmadụ anya wepụ aha ya na ya ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ha kwuru nke a n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ leadership
1: si wepụ aha ya bugharị maka na
0: onye lara mmụọ kara
2: ịpụ
0: akọ ma ihe mere ma ọma
1: ha
0: ndị dị ndụ kpaba kenenian
1: ntuliaka unu ga-abụ uru ya bụ na vootu gị ga-akaụntụ rịrị n'afọ 2027 ọ bụ ụlọ ọrụ INEC ṅụrụ ya bụ iyi dịka akwụsịziri maọbụ mechizie ndebanye aha maka atụm vootu bịara na njedebe ụnyaahụ sio na ndị ọbụla mere ntụrụ vootu na vootu unu na a ga-agụrịrị ya ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme ya vootu mọsụ kauntụ ka nsọ ya n'oyibo ọkwakwu mbụrụ mme m ọ bụrụ na ihe kwuru ka e mere n'ihu nke iri na atọ ka ị ga-enweta akụkọ a na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
0: anaghị akaụntụ gị
1: aṅụrị lewe anya n'aka nke ọzọ wee jụọ ajụjụ
0: ọ dị mma ka wee na-ekwu na na ndị agha isi onye isi ịmara sinio wee onye isi ọkwa
1: Chinedu
0: na onye isi ndị ISWAP bụ onye nke na-ahụ ihe gbasara ego ka ego ya si aga na mmadụ iri anọ na ise ndị ọzọ atụhapụla ngwa ọgụ ha na ha achọghịzi ha achọla ndị agha biko na ị na anyị were anyị mee ihe dị gị mma ka mara were ha mee ihe dị gị ha mma ha etikwara ha na ndị agha mana ijezi ya n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: marụ
0: ihe
1: ahụ
0: ma ji obi ha
1: maka ọgbakọ na steeti otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC ewepụtala aha Sharafadin Danladi na mmadụ iri abụọ na ise ndị ọzọ dịka Galadima Abubakar na bụ ndị nke Adamawa Bauchi na ebe Hamzat nakwa Yayi sokwazi na ndị a na-ekwu maka ha bịa na ya Obafemi Hamzat bụ maka Lagos Solomon Adiola eji ya yi wee mara bụ maka steeti Ogun Kingsley Chinda bụ maka steeti Rivers ebe Eric Opa bụ maka steeti Abia akọ ndị a niile dị n'ihu nke mbụ ịgụtọpụ ya n'ihu nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation
0: so na gọọmenti etiti na-akpọku a na-arata ndị dọkịta mba ofesi wee na-asị ara a ga-enye ha asambodo dị mfe na ihe ndị ọzọ a ga-enyegasị ha bịa nso n'ibe nke atọ ka ọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: ị makwa iji oke ọkpa na nnekwu aga m agwọrọ gị kwa jọj ọ na-ekwu ya nkwa o werecha ihe ọ chọrọ ogbori ya ọ dị mma ka anyị na-aga n'ihu ọwụ maka ide mmiri ajụjụ wee bụrụ olee ebe ijeri naira iri asatọ na abụọ amapụtara maka idozi gburugburu ntutu wee gaa e nwere ka esi wee kọwaa ka esi wee kee ya bụ ego na ndị ya bụ steeti iri maọbụ itoolu ndị gbara elu na ya bụ ego agụpụtara steeti Kano ha nweta ijeri naira anọ na ụma na ndị ọzọ niile rukweri na steeti Osun mana ide mmiri n'ebe ndị a enweghị atụ a na-adị kedebe ya bụ ego bụ nke wee gaa ị ga-enweta akụkọ a n'ihu nke anọ na akwụkwọ Daily Trust
0: nke a kwuru nke wee gaa ndị nke enwekpụrụ na ndị nke
1: agwọlụrụ
0: ka ha nọ akwụgo
1: ha ihe apịa dịlarụ
0: ugbele n'afọ ka esi achọ nke egbugbu a ọ dị mma anyị na-aga n'ihu biko ọkụkọ achị n'ọkpa na-abụ maka ọkụkọ were ọkpa na-abụ ihe ọya akpụta n'ego wee fepụ
1: ọkụkọ ma egodo ọnụ chinye ụkwụ ya aka ga-erikwa ọnụ ishi ya rie gbegbe
0: ndị ọrụ gbanụ anwụchiela mmadụ iri abụọ na-enyo enyo dịka ndị na-egwu ihe ọnatarachi na ụzọ iwu na-akwadoghị na steeti Taraba ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ leadership ọ bụrụ na e nwere ihe ndị ahụ a na-ekwupụta na anaghị abara ala naijiria uru anaghị ekwute ya ekwute na-abụghị ọ bụrụ na ọ dapụta ka otu a na onwe ndị anwụchiri biko kedu ihe ala anyị na-eme maka ihe ndị ahụ a na-ekwupụta kedu uru ihe ndị ahụ na-abara ala anyị kedu ndị na-ahụ maka ya
1: aṅụrị ajụjụ abụọ ajụjụ na-enweghị ọsa rhetoric question.

0: Kangana ka now you have what daily trust new kasa and aka parala eze kudele on a kuzi more curioso oweburu maka onye agha anwuchiri maka iresi ndị agha ise kwonwu akwa ndị agha akwa njiri mara ndị agha ihe ọdị ọ na-eme kwa ụbọchị beti ya dịka otu anyị si wee na-ere ọkịrịka ogbegbere ya na-ebugharị na-eresi ndị agha ise kwonwu gịbụ eze kudele ga-akwụ ma ọchiri gị ọzọ ya bụ akụkọ dị ihu nke asaa na akwụkwọ akụkọ daily trust aṅụrị
1: ọsọ akwa ka ọ na-eresi n'ihe ndị ọzọ ndị agha na-eji
0: mgbe ị gara n'ihu nke asaa na akwụkwọ akụkọ daily trust aṅụrị
1: ma aga n'ihu nke ukwu ka mma gaa ịkọwa ruo ya maka ọ gị na-ekwu ọ dị mma onye ọma na-ege ntị ọ bụrụ ebe a ka anyị ga-adọbiri ya na oge omenigbo nke ụbọchị taa oge bụ nwanne anyị o mana oge bụ ụzọ na-aga n'ike ka anyị na-agakwuzi ya maka na ọ hapụrụ anyị na-agasi ike n'ezie ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe n'oge omenigbo mee mmanya onye ahụ nọge na akwa dị ama ama echi maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma aka mbụ aṅụrị ka ụzọ mefu na ya gazie
0: ọ dị mma anyị ewetala na njedebe na nke taa Anthony Joshua ji anya ndị enyi ya nwoke nwụrụ ihe mberede na oge Krismas wee pịapụ onye ya na ya tiri ọkpọ n'abalị Satọde atụnanya na ntụ ekele ndị ka m na-ekele gị bụ ka m na-ekelekwa Tobechukwu onye kachibụ onye kpara anya aka n'igwe aha m bụ Chinedu Chukwu. Oh.

ahụ maọbụ ka isi ahụ akwa ndị na bravo foam. Ọkwa nọ ya. Chineke enye gị gị ga-eji azụta ya o na ego ejikwa ebe ihe ndị ọzọ. Daalụ nwanne m, nke a tọrọ m ụtọ. Ngwa mejuoro anyị ilu ma ọ bụ akpa ala okwu ndị a. Nke mbụ wee sị, e jiri ilu bie okwu. Amamihe ọ bụ onye na-aghọzi ya, ndị mere okwu ojuzi aghụghọ wee pieshie ya. John, ka e jiri ilu pieshie okwu, ọ bụ anyị nyere gị aka. E jiri ilu bie okwu ofe ka gbara aka laa. Maka na a tụrụ ya n'ile ọghọtazi ihe e kwuru ya. Lamzi, a na-ajụ gịnị ka e kwuru? O nwee ihe ọgbụ e kwuru ebe ahụ. Ndewo o ya gazie. Hello, ndewo. Onye ka anyị kelere? Innocent onye, ịnọ biko gbadata redio gị o, maọbụ were esi ebe redio gị nọ pụọ. Were ekwentị gị si ebe redio gị nọ pụọ. Innocent nwaafọ nwadịka, ebee ka isi akpọ anyị? Ikeja. Keke Ikeja dị taa. Ya gazie nwanne m. Ịnọ ngwa mejuoro anyị nke ọsị, onye kuchiri nwunye nna ya. Onye kuchiri nwunye nna ya. Ọ kwa ọlụbeghị nwaanyị? Mana ọ nwunye n'ọnụ ọgọta ya bụrụ nwunye. Gwa anyị ka Igbo si atụ ya n'ilu. Onye kuchiri nwunye nna ya, ịgbalịrị, mana gwa anyị ka Igbo si atụ ya n'ilu. Ọ bụ nyere gị aka. Onye kuchiri nwunye nna ya amaghị ego lita mmanya na-ada n'ahịa. Ọkwa ịkpụrụ ya, maka na ọ jeghị n'okwu ya nụ, ọ bụghị ya jere lụ. Isidi nwere ya nke ka isi nweta si ihe kwubụ na ọlụbeghị nwaanyị. Mmanụ ọhịa akpụzi ala kpụrụ ya na ya bizi ya na-alụzie. Ihe dịkwa iche bụ na ọ gaghị zụta mmanya, were mmanya ahụ jee okwu ya. Brofom, brofom. Alo, onye ka anyị kene? Ijinu Jinna kasi ya n'ụkpaja na-akpọ anyị. Ijinu, ka eke ị mere? A na-emekwa? Ngwanụ, mejọrọ anyị ilu maọbụ akpa ala okwu nke ọsị, okenye a na-agbara afọ na-arahụ ụra. Amamihe ọ bụ ọkwụrụ ọnwa na-akwụ ya oku. Nwanne m, tiri n'onye a nke ọma. O okenye a na-agbara afọ na-arahụ ụra. Ngwa ka anyị nyere gị aka. Okenye a na-agbara afọ na-arahụ ụra na-agba aka alọta. Ada na-agbara ya. Gịnị ka ihe ejike ihe esiri na ihe gbatara n'afa? Maka na uche gị adịghị, ọ na-arahụ ụra. Ndewo. Emụrụ onye ọzọ na-akpọ anyị. Alo, onye ka anyị kenyere? Onye ka anyị kenyere? Nweze Agụ. Kedụ onye ọ bụ? Kedụ aha ya na-eze Agụ? Nweze Agụ bụ aha gị, ka ọ na-ebu onye eze Agụ. Ugbu a ka ị bịara nụ, Chibike Nweze Agụ, ka anyị mere? Ọ na-adabakwa. Chibike, rụtara anyị ihe gwara anyị maka bravo foam. Ọkwa nọ ya.

ndị eluigwe ya eweta ego n'aha Jizọs. Amen, amen. Ngwa mejọrọ anyị ilu maọbụ akpa ala okwu ndị a nke a wee sị, achọwere nwa mkpisi dị ụwa. Achọbaebe nwa mkpisi dị ụwa. Akpọkwa m taa. Ọkwa ịgba ihe bụ ịlọ ụwa, kwa a na-eme ịkwa ịma ihe bụ ịlọ ụwa. Ehe, ọ bụrụ be anyị asị ka a gbaa ya afa agụ ka e wee mara onye lọrọ ya ụwa. Achọba ebe nwa mkpisi wee lụọ ụwa. Na-eze agụ. Ka m mara na ụwa na-eze agụ ka a ga-eji ịgba afa ahụ. Ọkwa ya? Gba afa ebe nwa mkpisi bi ụwa. Ihe mere nụ ka m gbabakwa, ka m gbọfụkwa. Oke nke ezigbo ngwa ka anyị nyere gị aka. Achọba ebe nwa mkpisi bi ụwa eje ikwu nne ya. Ị nụrụ ya? Eje ikwu nne wikpe ma ndị o nwere ikwu nne. Nweza agụ Chibikọ bụ nke na-ekwu nke a. Ndị nwoke, emesịa ka ịgba aka ahịa anyị na-echigata azụ.

0: Cadê o meu filho? É?
1: Samuel,
0: né?
1: Samuel famoso.
0: Samuel, é na minha aí, né? É na minha aí, né? Ngwa mejora anyị nke a. Samuel ga nke mme nye ya ugbu a. Ihe ọba na-emere ji.
1: Ọ na-emere
0: ede. Ọkụ ya? Salụ ndị ewu onye gbalịrị agbalị. Samuel bụ onye Igbo. Afọ ole ka ede? Samuel agbafuola. Monday FM 92.9 ọka ahụ tọrọ m ụtọ. O gosiri na o nwere mmasị. Ihe a na-eme na-atụ ya ụtọ. O wee sị ka e soro kpọọ o wee bụrụ ka ezu maka m, maka lọtara na obere nwa ka ọ bụ ka ezu maka mụ na gị bụ okenye. Monday FM 92.9 ọmahịa bravo akwa ndị na-enweghị atụ, akwa ndị na-enweghị oyiri. Bravo FM, hello. Samuel, onye jụtara ihe ị na-ekwu ọ bụchị ya zie. Mgbe Samuel ka ihe ị chọrọ ịgwa ngwa gwa m okwu.
1: Eya
0: nwaanyị ibe m nke nke ị mere atụ. O gosiri na ị na-akwado esu Igbo. Onye ọ tọrọ m ụtọ. Jisi ike o. Maka na m onye asụsụ ya furu efu ọkwa ịma. Ya gazie. Ihe amama Samuel ka aha gị?
1: Aha m bụ Lucy Ama.
0: Lucy, ebe ka Lucy si akpọ anyị?
1: Ikọta egbe.
0: O ya gazie. Ogbaka na anyị okwu maka Bravo Foam.
1: Bravo Foam bụ foam na-ajụ ahụ oyi.
0: Ọkụ ya?
1: Bravo Foam a bụ kwa ọnụ ala.
0: Denọ nwanne m. Ikwucha n'okwu niile ahụ. Ma ọnụ ahịa ya anaghị atakọ akpa. Ọ naghị adọka akpa. Ma onye dine na ya ahụ ajụọ ya oyi. Daalụ nwanne m. Ịgbalịala. Ngwa mejọrọ anyị ilu ma ọ bụ akpa ala okwu ndị a nke asị. Nwata tie nne ya ihe. Maka na ọnwa anyị ibe m ka ịbụ nwata tie nne ya ihe. Ayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyayiyay ọgbara ikwu nne ya ọsọ. Otie nne ya maka ọmana ọ ga-anụ ndị ikwu nne ya emeghị egwu. Nwata tie nne ya ihe ọgbara ikwu nne ya ọsọ, ndị ewo ụmụnna ya emeghị egwu. Eji gbagbu ya ọnyọ. Hello. Hello. Nke a kụpụrụ akụpụ. Naanị abụọ ka anyị ga-adọbirikwuzi wee techie nke taa, ma biko dododo cheta akara ị ga-eji akpọ ụlọ ọrụ Evergreen International Services nakwa Bravo Products Limited. Mana ọ dị nke anyị ga-anara ozi ha tupu anyị atechie.

kuma da langaida abokan aikin mu na bangaren Ibo sai ce ku saka lafiya. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan zango da zamu ci gaba da kasancewa tare da ku. Daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi. Tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Yau Litinin 11 ga watan Safar din shekarar 1448 bayan hijirar yayan halitta daga Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 27 ga watan Yuli shekarar 1446 miladiya. Dan Muhammad baban Muhammad cikan Shaibu Kabiru Muhammad Shaibu ne ke fata za ku ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki musamman Umar Tukul Salihu dan daye inda zamu fara da shirin nan na kokan kurciya sannan da misalin karfe 3 mu kawo muku shirin mu na hadin gwiwa tare da Radio France. Karfe 3 da rabi zamu leka dakin mu na labarai. Bayan labarai mu leka kadan daga cikin labaran da jaridun mu na yau suke dauke da su don ko akwai jaridu da dama. Zuwa karfe 4 akwai tsaraban karshen mako shirin nan na muzagaya mu gani tare da Umar Tukul Salihu din dai kenan muna da shirye-shirye masu kayatarwa tare da fatan za a biyo mu sannan a hankali don jin jerin irin shirye-shiryen da muka tanadar muku. Ana ruwa mu dai anan ana ruwa ba mu san naku bangaren ba kuma da karfi sosai amma yanzu ga faifayen da ke bisa inji kafin mu gayyato muku Hawwa Garba Aliyu. I think I'm going to send you one.

0: kuma da lana tare ne da sashen Hausa na gidan radio Bone FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja tare da fatan za a ci gaba da hakuri da mu dan gaskiya muna samun tutu ba kamar yanda muka so ba amma abin da zamu yi yanzu zamu bude layi ne domin ku masu sauraro mu dan tattauna da ku game da halin da ake ciki a jihar Lagos musamman sabon tsarin nan da aka dawo da shi na sharan karshen wata wata yaya kuke ganin al'amari wai yankunan ku ana kwashe sharan mutane suna bada hadin kai to in sun bada hadin kan ma ana kwashe sharan ne a titunan da aka ajiye su aka jirge su ko koya lamarin yake tafiya ya kamata ku tunasar da gwamnati ta sani aikin ta na tafiya daidai ne ko kuwa akwai gyara ga mu al'umman ko ga gwamnati dan haka za a iya samu mu akan wannan lamba 08169076625 lambar da za a same mu kenan in ka kira wani lamba ka bata lokacin ka in kin kira wani lamba kin bata lokacin ki domin wannan lamba kawai yanzu za a same mu ku dinga saurara lokacin da aka ce ku kira ku ji wace lamba aka bayar dan haka ga lamba 08169076625 wai shin sharan nan da aka dawo da shi na wata wata yaya lamarin yake kulliya na biyan kudin sabulu ko bata biyan kudin sabulu yaya yankunan ku ana zuwa kwashe sharan da aka jike su a kofar gida ko kusa da gudami gwata kenan ko kwatami to muna so mu ji daga raye na'am na'am
1: hallo
0: wa alaikum salam wace magana da zaina
1: sanusi daga oro
0: to sanusi oro kaji maudu'in mu na yau
1: eh naji na ce ka mani kai
0: to wai an dawo da sharan nan ka sani
1: da mu je kwaya za ka iya kun sabu
0: oho a yankin ku ko
1: eh a yankin saboda ai da ka dauko abin yanzu ko ina yi a ce ne kamata
0: na'am masha Allah Masha Allah sai a yaba gwamnati kenan ko
1: eh a yaba mata ne da telefon bangara
0: to masha Allah ya ruwan sama ba yankin ku mun nan furwa yake da bakin masaki kamar
1: a ruwa mu ya daga kadan ya dan daga
0: to amma dai an yi ruwa kamar da bakin masakin a yankin ku
1: a an yi ruwa da kyau ne kawai ruwa
0: to muna godiya kwarai wakilin mu muna godiya kwarai da gaske

0: Halo. Na'am, wace magana daga ina? Hai, ana son kauyenci wallahi. Idan ka kira mu ba magana zaka ba me amfanin kira? Haka ko muna shirin mu muna nishadi a bata mana lokaci eh? Ai bai dace ba. Ba fa wasa muke ba don kuma muke wannan shirin. Wa alaikum assalam, wace magana daga ina? Alhamdulillah. Yawa muka ce an dawo da sharan karshen wata. Yaya a yankin ku an gudanar da aikin sharan? To amin amin. Hello. Hello. Na'am. Wa alaikum assalam, wace magana daga ina? To dan jiga daga nan Antoni, muka ce da yake babu shirin kukan kunciyawa sa ha baka yafi a rataya, wai yaya shirin sharan nan da aka dawo da shi na karshen wata?
1: Gaskiya mu shirin sharan a unguwar mu, gaskiya ko mina da kaji dai.
0: Wace unguwa ke nan?
1: Antoni na
0: nan. Antoni na'am, babu jirgin shara a bakin tituna ko wajen magudanin ruwa. Ah, to gwamnati abun a yaba mata kenan da al'umman yankin ku ko?
1: Da ka ga ku ba gina wallahi, ko fiya wuta mutan yar ina ta duke, ko fiya wuta kiyar ina ta duke.
0: Masha Allah, to muna godiya da wannan wakilci da ka mana a yankin Antoni.
1: Madalla madalla.
0: Yaya ruwan sama mu fa nan an zabga mana ruwa, ya na ku yankin Antoni? To masha Allah, to Allah ya sa albarka a ciki.
1: Madalla godiya da lafiya.
0: Mun gode kwarai da gaske madalla na Antoni. Sai kuma waye? Halo.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wace magana daga ina?
2: Kana magana.
0: Eh?
2: A bari mun tambaye su daga nan.
0: Na'am. To mabuluko, yaya batun shara da aka dawo da shi na wata, yaya yankin ku? Wata uku?
2: Wala har yanzu saboda nan exclusive ba.
0: Eh.
2: Wala har yanzu yana nan a jiki a kanti.
0: To ina ma'aikatan karamar hukumar ku ba sa aikin kwashe sharan ne?
2: Wallahi mu dai ba mu sani ba, saboda kiyamomi ne na line ne kawai ba mu da nake.
0: To amma a ce wata uku, ai to zai jefa muku cututtuka ya jawo muku sauro da ambaliyar ruwa kazanta dai kwalara ma duk ya shafi yaranku a yanke.
2: Wallahi har yanzu layi na shara tun da tun bayan babban sallari mun da ba shi.
0: Ka ce a wani layi, wani layi ka abin ya fi shafa? Eh? Kai. Ai na so ka gaya musu layukan da abubuwan ya fi shafa, saboda mai yiwuwa a komai sauraron mu yanzu da za a iya kai ɗauki ma wannan yanki. A ce wata uku duk da gwamnati ta kawo sabon tsari na shara. To bari mu ji wannan. Halo. Wa alaikum salam, wace magana daga ina? A ba a jinka wallahi, wannan ba a jinka, ba ma jinka wallahi. Halo. Wa alaikum salam, wace magana daga ina? Kwankwana na Oshodi, muna jinka. Alhamdulillah, ka ji maudin da muka ce a tattaunawa sa'a baka ya zuwa rafiya da yake babu kukan kurciya? Sai muka ce to gara mu ji ra'ayinku game da wannan shara da aka dawo da shi. Ya kwalliya na biyan kudin sabulu ko kuwa kaka? To Oshodi, ba matsala, ana kwashe shara bayan an jirge su. To alhamdulillah, muna taya ku murna. Haka ake so, gwamnati za ta ji daɗin wannan rahoto na ka. Ya ruwa fa da aka yi yau din nan, ko an muku ruwa Oshodi? Ina fata dai babu ambaliyar ruwa, ya cika magudanun ruwa, bai zai ja muku matsala ba yankin. Tunda an yi aikin shara an kwashe, kaga magudanun ruwa kawai sha za su wuce. Mun gode kwarai da gaske. Masha Allah. Sai kuma wai hallo. Na'am. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
3: Ina kuna magana daga Jambadi.
0: To na Jambadi, kai kuma wakilin mu na Jambadi ne zaka ce mana game da dawowar shara yaya kwalliya tana biyan kudin sabulu ko da sauran rina ka ba ko kuma akwai kiran da za a yi wa al'umma da gwamnati? Na'am. To abinda muke so yanzu kaman a yankunan ku akwai zubin shara da aka zuba su tubali tubali ne ko kuma masu aikin kwashe sharan sun kwashe babu shara a tituna? To ai na za su kai su zubar kuma masu tura wheelbarrow? To kana ganin sabon tsarin da aka dawo da shi kamar akwai sauran gyare-gyare da ya kamata a yi ne ko kuma akwai kiran da za ka yi wa gwamnati da al'umma? Yanzu kamar daga ina ne kake kiran mu? Wani bangare ne abin ya fi kamari?
3: A Jambagi Sabo.
0: Na'am, a Jambagi Sabo akwai sauran rina aka ba ko? To mun gode kwarai da gaskiya a Jambagi Sabo. Allah ya kawo muku dauki. Masha Allah. Hallo. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina? Idris Abdullahi Galadiman kutaren samarin kutaren jahar Lagos da kewaye.
3: To gaskiya gaskiya to da wannan sharari to za mu ce yayi amma ni gaskiya mun ci da dai da amma gaskiya tana ruwa wajen shara.
0: Har yanzu idan za a kwatanta da shekarun baya da wannan lokaci ya kake ai a yankin ku ana jibge sharan amma ba tare da an kwashe ba?
3: Wallahi ana jibge sharan ba tare da an kwashe ba.
0: Sabon gida ina kenan?
3: A nan gida gidan Almasu.
0: Nan sabo ya ba ko?
3: A nan gida ko ba ba.
0: Okay, gutu bai ta kenan?
3: Eh, gutu bai ta ko ba ba.
0: Na'am. To yanzu wani kira za ka yi wa hukumomi domin su tabbatar da ganin sun tsaftace muku muhalli?
3: To wallahi dai mun san sanar da su amma dai ba ta yi wahala sun sa motoci ya lalace wajen cewa share motoci suna kan yawa a gurin.
0: Kuma ba za ku rasa yara ƙanana ba a wajen ko?
3: Akwai yara mana.
0: Kai. To sai dai mu ce Allah ya sa wanda alhakin abun ya rataya a wuyansu za su yi wani abu cikin lokaci. Mun gode kwarai da gaske. Madalla. Hallo. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina? Na'am. Na'am. Eh. Na'am, akan ababen hawa ko kuma da kafa?
3: Ha?
0: Suna yawoce a ci akan zurga zurgan da kafa zunsu ne ko kuma akan ababen hawa? To wani sharan ma daga karfe nawa zuwa karfe nawa ne ya kamata a yi ne?
3: Ha?
0: Daga karfe nawa zuwa karfe nawa ya kamata a yi aikin sharan? Awa ɗaya da rabi kawai. To yanzu a yankin ku akwai tarin shara da aka jibge ba kwace ba ko kuma kilin kilin an tsaftace?
3: Ka
0: layuka ne abin ya fi kamari
3: da yana ma ba ta mu jira su kuma su ba da abuwa
0: eh sunan street din ka ga mun biyu sunan street din ga mana biyu
3: a ga ke ku da zar da ma sai su ba an duba
0: to mun gode kware da gaske kamar bai san sunan raken layukan ba na so in tambaye kamar ya ruwa ku dinga ga mana ya an yi ruwa ne a wajen ku saboda wasu mun sani ba hallo
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
1: Baba ne mai dawo ne ya dawo.
0: To kin tafiya dawowa barka da shigowa sabon shirin sawa abaka yafi a rafiya tunda babu shirin kukan kulciya muka ce me za ku ce game da sabon shara da aka fito da shi na karshen wata.
1: Eh nake sabo wannan abun nan din da aka yi dai saboda zakani na da Allah unguwar mu wata uku ba su wani shara ba har da wani abu. Bayan babbar sallah.
0: To ai ku inda zan dai ari alba ba ne ne ari bakin goncin ku albasa ai zan ce kun yi naku tunda kun tattaro sharan kun fito da shi yanzu kuma su wanda alhakin abun ya rafi a wuyan su ne ya kamata su zo su tattara su kai shi wajen da ya dace kai dai ko kiran da za a yi wa waɗanda abun ya rafi a wuyan su su taimaka su tattara waɗannan shara da aka zuba Naam. Yawa.
1: Akwai kuma Sadiku.
0: Sadiku. Na nan suna jigiya wajen sai wari.
1: Wallahi sharan nan ta kusan wata uku ba shi ba dauka ba har yanzu tana nan har yanzu ta bi wata uku.
0: Ai ta zama taki kawai yanzu da ya ce akwai manoma da shi kenan.
1: Ko biya wata kake hadiye sai ka wuce ba ki to.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi to Allah ya sa waɗanda abun ya rafi a wuyan su za su yi wani abu cikin gaggawa
1: gaskiya mu gwamnati ta kawo mana sauki domin Allah saboda nan tsakani na da Allah tana cutar da
0: Allah sarki to mun gode insha Allah za a yi wani abu a kai
1: yawwa kan ta sa mana ambaliya gaskiya dai ke kuma muna kusa da fuskana
0: har yanzu kuma
1: wallahi har yanzu
0: abun ya muku yawa to insha Allah wa Allah ya kawo muku dauki mun gode kware da gaske
1: godiya ne
0: masha Allah to kuna ji da hukumomi wata wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: ana tafiya kana magana da mamma Abdullahi kaka na Niger sarkin bakin bode da mu sai muke mahaji da kunje mata rarrafar da san daga nan zan dora masallaci
0: masha Allah wakilin mu na Ibando masallaci to yaya yanayin yake na shara bayan dawowa da shi ai ina ce ku munna
1: eh sannan kuma mu da ma muna da wani mataki gaskiya mai kudi na tattaro ga tawa kuma ya ki bai gani gari a ce wani mataki na da an ka da ga ya kwato ya ka ta mu sai ba sai sai an kwace da kuma wani mataki da ga kudi yana kwace
0: eh ko yana son takara ne ku zabe shi nan gaba
1: to wallahi ba mu san ko dai siyasa na ba ko muna zabi amma gaskiya dai yana mana kokari kenan eh to dole dai wani ya kasa ta dani ba nan kasa nake ba amma dai wadannan mu dai mu zauna da
0: to muna masa fatan alheri ko ma me Allah
1: kuma tana ta karshen wata da aka yi gaskiya akwai azanta saboda ka san kada mana ka fita sai kai ko ko ba ka saka ka ko kai da amma yake to daga ta gidan ka
0: ta da ba amma ta yanzu ba
1: gaskiya ne da mun kai kan ka sai ka ga mutane na so a wani kaso sai an ga mutum ya ta hada ko su ne fariya ce ya ce ka so ya so ya so ya ta ita ya da ku ne ka ga ta rafiya akwai gyara ga
0: to kanka da mu insha Allah wa ai gwamnati ne ya ta yi sako sako ne ta ga irin kamun lode mutane wanda bai ji ba hilga
1: ya kuma awa ki ba ai awan nan da rabi ba ba awan nan uku da ya yi kowa ya san shi kuma gaskiya akwai wasu mutane da take gani wajajen gana mu irin nan da ta ma ko su ba su ta da tsaron da shi ko wa gidan da kwata
0: eh to muna godiya kware da gaske mamma Abdullahi dan Niger madalla to kuna ji dai irin rahoton da muke samu daga yankuna daban-daban da alamu dai akasari kulliya tana biyan kudin sabulu domin shara ana kwashe ta kuma abinda ake so kenan kuma muna fata waɗanda suke samun tsaiko wajen kwashe sharan a yankunan su Allah ya sa a kawo musu dauki sai malami na gaba hallo Na'am, wace magana daga ina?
1: Baba na da amana ne da shiga wai sake dawowa.
0: Kin tafiya dawowa me kaman ce ka fada baka fada ba?
1: Eh, mun tuwa da dai gaskiya mutane mu ba ya hari wannan mukaddama ta yawa ba.
0: Na'am.
1: Gaskiya.
0: Eh.
1: Wallahi a garin nan.
0: Eh. Na'am.
1: Saboda sanan yin sada sa suna kafi a nan kwarin da muke. Yanzu suka zance kar ku ba nan ba ana kafi amma ya ga sun mutu.
0: Kuma amma ba kama su ba.
1: Eh, ai an kama su amma su kuma ya san gaskiya kuma su yi ba su yi saki yanzu dawo ba ya su je. Saki zo su wuce.
0: To kaga wannan bai dace ba gaskiya ya kamata mutane su kiyaye.
1: Ka zo garin mutane ba kai ran ku ba an kafa doka kake ba za ka ba. Nawa tabbata rabi da kyan sanan.
0: Eh. To muna godiya kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske.

0: kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bona FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Sai kuma waye ko kun kare ne yaya ruwan yaya batun amma dai ga alama dai kashi 70 ko 65 za a ce kulliya tana biyan kuɗin sabulu. To abu go mu je ra'ayi sauran yankunan haka suke ko kuma dai da sakiya. Wa alaikum salam, wa ke magana daga ina?
1: Kana magana da Ahmed daga nan Jakan.
0: To Jakan da estate gaba ɗaya ko? Yawa, to yaya lamarin yake? An yi ruwa tukunma a yankin naku? To yaya lamarin sharan nan da aka dawo da shi? An kwashe kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu? Ok, zuwa karfe 10 ko? Na, ko me yasa ka ce haka? Kafin ka ankara kawai ka ga awa ɗaya da rabi ya kare. Amma ba ka ganin gwamnati ne? Na. Ai me yi hikima ce irin ta gwamnati, ka san demokradiyya yake yi, ana bin ku ne a hankali sannan a hankali, wata rana sai a ce an ƙara minti 30 ya zama awa biyu, haka sai a ciki ta. Amin amin, amma dai ba ku da matsalan masu kwashe shara a yankin ku ko? To muna jin ka. Aisha, to a ce rukunin gidajen gwamnati irin wannan, amma a ce ba kwashe shara, ai ya kamata a ce kuna da kungiya na mazauna masu gidaje a wajen. Na ga suna da mashiga daban-daban, ya kamata a ce an yi tsare-tsaren da za a tabbatar da ganin an tsaftace muhalli a wajen. Ok, kana da lambar su kenan. Aisha, kuma ta kai sati nawa yanzu a wajen ku na shara? To Allah sa hukumomin da abin ya rataya a wuyansu za su yi wani abu cikin gaggawa. Mun gode kwarai da gaske. To mun gode kwarai da gaske madalla. Yawa, ai saboda muka ga abun ne yayi yawa, babu kukan kunciya. Wato gaba daya yanayin ya sauya, abubuwan ya shafi kusan dai kawai ba da magana, kawai ai hakuri kawai dai shine zamu ce ai hakuri. To muka ce to da haka da babu gara ba dadi, to amma kuma an ce ma da dadi. To mun gode dan haka, ku ci gaba da bayyana mana in ma da wani abinda kuke so gwamnati ta kawo muku dauke akai a yankunan ku, ta jaha ce ko tarayya, ai za ku iya fada in dai ba za ku wuce makaɗi da rawa bane. Aha, dan akwai wani abinda in ka fada sai ka ga mu kanmu mun shiga matsala, amma in dai abu daidai ne ba komai a fada. In an dace sai ka ga muna da wakilai daban-daban, balle yanzu ana neman kuɗin kunna, yanzu ne ya kamata ku faɗi matsaloli. In an dace sai ka ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu, sai ka ga da me ya tsinke a gidan ka ba. To sai waye kuma a kan layi, ko babu kowa mu sha kiɗa, saboda yau abun namu taɓa kiɗi taɓa karatu ne. Ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bona FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Tare da fatan kuna jin daɗi.

kun saurari labaran duniya daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bone FM da ke kan mita 92.9. A nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja, an gaida Umar Kusali wanda ya fassara kuma ya karanta. A cigaba da kasancewa tare da

0: godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da babu dama a cikin yaran nan muna godiya ga iyayen su da suka kawo wannan yara muka sa zuwa wannan makaranta su kansu malami su ma sun taimaka mana musu godiya to abin da zan faɗa ga imam musulmi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana muhimmancin karatu shi kansa aka ce masa ikra to kaga ai karatu yana da muhimmanci ga musulmi kuma addini nan ba zai yi ba sai da karatu shi yasa nake ganin wato abin da muke gudunmawa ce da muke bayarwa ga addinin musulunci don haka muna fata musulmi za su fahimci ne muke ciki kuma za mu ci gaba da wannan koyar da yara karatu su sauki Qur'ani don Allah ya da ran ci gaba da wasu yaran yanzu kamar yara 20 suna za a ɗauka insha Allah wata shekara za a yaye su Allah kai mu rai da lafiya yanzu za mu ci gaba da abin da muke al'umma musulmi kuma muna nema a taya mu da addu'a kuma a taya mu da shawarwari yadda za mu ci gaba da wannan karatu
1: Alhaji Jani Bororo a matsayin kan shugaban nan cibiyar da kenan Rocks masallaci wani kira musamman zaka zuwa musamman zuwa ga iyaye game da ƙara ba da kaimi da kula da yayansu zuwa makaranta shugaba
0: kira da zan ga iyaye shi ne duk abin da mutum zai yi wa ɗa shi ne na ɗaya kai masa tarbiyyar addinin musulunci a tura shi ya yi karatu na addinin musulunci da karatun boko to duk ɗan da ake masa wannan masa tarbiyya insha Allah zai zama yaro wani tashi da tarbiyya ne san addini wanda ya san abin da ya kamata kuma ya ba da zuwa gudunmawarsa a al'ummar musulunci to iyaye na kwanku saboda Allah saboda annabi kai ya tabbatar da cewa sun sa yaransu yaransu su yi karatu abin da zai sa zan buƙaci iyaye su ci gaba da shi
1: Ƙara yanzu shugaba Alhaji Jani Bororo wani kira musamman za ka yi zuwa ga matasa.
0: Matasa ka san an ce matasa manyan gobe yara manyan gobe da Allah da annabi kira da yanzu su maganan da muke ciki a ƙasar nan na maganan yawace yawace da shaye-shaye da sauransu da Allah da annabi su guji wani. Shawarar da wani zan ba matasa shi ne lallai-lallai su riƙe sana'a. Lallai-lallai yaran nan su riƙe tarbiyyar da iyayensu kai musu saboda matasa yanzu sun shiga wani hali wanda ake shaye-shaye da fitina-fitina iri-iri don haka duk abin da zan ce wa matashi da Allah da annabi ya kula da tarbiyyar da aka yi masa ba shi ba shaye-shaye ba shi ya yi ne shiga mutanen da ba mutanen kirki ba su riƙe sana'a da suke to su ne manyan gobe shawarar da zan ba matasa kenan kuma sai a yi haƙuri an kama wani lokaci ya matasa su yi haƙuri eh ka gode ni ne Alhaji Tijjani Muhammad Bororo chairman na executive committee na Bureau for Islamic Education Jackson Knox

jẹ ka jọmọ Nigeria rere ma jẹ ka dalẹ sinu agbara bi ojo se nro yi e dakun e dabo a ma bera wa na ni ah en eyin ori bi jolesi en awon ojo PS wa kole a tu ma fe awon ajo PS na ni ko dakun ko ba bode ko ba bo si joro ko ba lo ko gogo je to wa loju popo kon dakun a ma ni lija omi ori yan ni kan lo mo aburo ni kan wa eja fun a tun jejoba ipile eko na tawon na kan dakun kan sobi se won pa wara ilu ara nta fi n so pe a je gbadun dimudun ijoba wara wa leleyi ejo kawon yan le ma dade si koto agbara mo tori pe omi jale agbara ya gboro yi o n po ju a ni sofo edukia a ni sofo ni a je ni sofo ara ile ise bond lawa 92.1